dade bozo nyini si owelu kuna ba bozo maka no nyoku na kwa bi ada chote umu kwa u biko wo botano dino ipanyi na yo chuku no baganya kanu manogo nya tutalo ibia tutagoge dilema onye kuta nke dị mma were alụ ọrụ maka na nwanne na nwanne adịghị nne a na-ebite ọkụ udo ka anyị chọrọ nọ udo ga-adịrịrị maka na mmadụ na-eweta udo.